lele tina, mātua tuvale ei, po o sao mea olo o ia whaia. Ia mafisilingi ai fo ili tina ia ia lava, po o hao se tina lelei. Po o whaia ia mea tatauna o whaia. Ia mao o tūrang whilea pei wa fefe, pei tau wanga sala, le o whilea le kilti, whamai, o te le o whaia ia mea tatauna, whaia mole, mole soifua malolo inolo o pepe, ia atonu po o ye inisi mea wa, e te ele wa mwa mamao ale mafaufau, wa oi fa ingai o mea le tatauna o ele mafaufau tina, wa te ia o mafaufau yei, ona o le tūlanga, ele o maua e lana pepe, ia le sua susu, ia e tatauna fa susu pe ele o ole pepe le mamafa e tatauna yei, ia pe wa le mafaifu ona moe, ia le pepe ilo na moenga, ai ua a vea ma a wala e fa atupuai, nisi mafaufaunga, ili tatawono o iai, mai ole sota ingala le mafaiona o tuwele tina, ili tuulanga e tau ole postnatal depression, pe wa atu atu vale, mafai mafa atupu mai, ili mafaufau le tina, mai teli na utala noa i tina, e fisili mai e te au, ole mia mua mua yo o mai lo mafaufau, fapea, mai mau, pe ana fapea, eo o mai tina lea ma awai mai le matupo kalame le antenatal education support. Ma I mau pe ana whapea eo mai tina ia e ma futa mai ma awa o ina lātou il taimio awa onga aile in whanau le pepe. Awa olwa awa onga ia le antenatal education. E te le ni whamatalanga e ma whai o na tufa tuai ma whai loa tuai. Le tā ua, ma le tā pina penanga, e le ngata ina tā pina le urunga li i le taimi le ma i tanga le tina, a le tā pina fo le taimi e whaati ngā i ma whāna wai le tina. Ia whaatasia i ma le tausia ina, ma le whaafai le ina o le pepe, e peila le taimi e whāna wai, whaasusu, skin to skin, o le pau le pau o le ale tā ua, o le whaamoe ina o le pepe ilo na muenga ma le saonga le mō, o le whaata ele ina o le pepe, I se awala e saonga le mua e le pepe, o le fisoswani le sui ina o le nepi, ma ainga o le tausinga o le tino ato o le pepe, aile ngata ilia, o le vaainga o le soifua malolo ina, o le tina, ele ngata ilo na tino wa lefto a whanau, fa pefea o na tausi le tino le tina, ele ngata ia na mea tau mafa, ai olo na mafau fau ina ia maua peale fi le mu. Wa yenis tai mi whanau inis tina e whanau I se tūlanga fui lea matua mafatia e ta ole traumatic e pe ole trauma wa matua I mafatia pe se tūlanga fui lea e fate I ai I alona tino e le ngata I le ti ngā le fate I ngā I a e pe I se me tupu pe whingatana whanau le pepe wa alua I le fia I tū lā, po se aso, po se lua aso o whati ngā, ia pē o oai I se tū lā ngai whaiseta o tonga, ia pē le upule o le induction, pē induce, wa elea wa wha o ngā fua lā, au mawai lā, au ina ia whati ngā ai. Ia pē whānau fole pepe, pē what pē ta oto, pē o ila se tū lā ngana whaingatā. Ia e o oai le tū lā ngā leo le traumatic, pē o se tū lā ngai matua, Fefele mafaufau tina, pea mafaufau iai, e whingata ona to e whaangalo. Mai a vea masturang fulea pe e isi taimi e whaia I miti fo I e mome o nightmares, o nightmares o miti fo I te miti I se mea na tupu, e te teia e te telo tino ma e fefe pe te tangi, pe te e foi. Ona peila valae e tupu lava le taimi lea a, ona se mea na o ye lo o langa, pio tata fo ie pe na, na lave vie se fa lave lave tau ta avale, po le ase mea na tupu fa fosei, pio turang fa pena, e ma fayo na o ye le tina, I le taimi le fa na wai, mai e umala ai wa avea ma awala e fa po pole vale ina ili ma fa fo tina, ma o tulanga la fa pea e ma fayo na o yei, Ai o leo ngā leo a oa onga nei, ina ia oa oa I leo ngā lii, ma tā pena pena ai, ina ia o le taime whānau ai ma whati ngā, pe iei ni tūlanga I tutupu, a o la oa tā pena I ele ma fawfau, mwha pia ia leo o loa a, o mea ia sa wha I loa mai, e ma whai o na tupu, a tonu e le tupu, ia ai a tonu fo I tupu, a tatu te le

lopo lale me tupu le luma nai. Ai ia tupu mai a ua mawhai o na tā pena. Mai o tasila ia o tūlanga mawhai e māsanu na owa ai ai o tala noa mai pe whaasoa mai pe fasili mai fo I nisi atina e maua ili mai tanga mwhaasuso la tau pepe mwhapea mai. Ua mana o mia le sosoani. Ua nangona le popole le atatu vale po le fefe foi. Ona ya wa se tulo wa li susu le pepe wa fiu fa susu le pepe ino ino le pepe le susu wa wati nga ya susu tina se tulo wa fula fula ya pe for too long for le bleeding po wa sa po papala ma tulo fa pena ya e la ngona ya ti ele tina le ti nga lo na tino to la ngona ai male fa no no This time ye ita, oistina matuali to man na olava e fafsanga imal pepe on olea fiang on a mafofa. My o tu langana imasa nyo no mafofo fapia e esse leta hua, my oti longwa to pia mo fa e loa to pia leta hua ole awai mayo tato tina maitanga e tato wa ongane ina ia ta penai oi. Ai itele yo oil maitanga. Onisio o tina fuie sa tala noa tu efe mai lai, okay, lau te okay. Wa fuie itele o ilua po lale me tupu ili te me whana wai. La lai fapea lava nisi na itina fou. Fapea ele isi afai, na utele mana o mia le so swani. O le e a fapea o la maitanga ele. Ia se me o tinga, na o na itinga la iti la volo tino. I atonu la yelon ma fofau. E o te me whana wai, ele isi fafita au lia. Ia e o lo te me fati ngai o ina lo e la ngona e mpapea anai loa lava e alwa tutfale mai ia e fisili alfo mai ele o sila fia ele o really ele o tapena foi pesauni ia ona o lo u wau ia tala noanga ona e iai foi seta sio ona I whanau te tono la inga na tala noa na o tala noa iai ina ia fisota I mai ina ia fese na ia awai tonu ia awaonga ni ia ia pizza isa ia ia langa le mandatu fa fapia isa okay le ia e okay le a ina wa olola le taimi na wha na wai ia ua langona le ti ngamal mafatia ia na toe failoa mulmuli mai fa mai ana iloa lava ana iloa lava o te fisili a anti o fai atu you know o ia I mea il tato o langa e mafai ona e Manatu mama, yai mai fapea elea faina. Ai yai mea yo tato olanga. E tatau na tato manatu mamafa yai. Mafata awa. Awa o tūlanga ia. E mafai ona yai se afianga. O oi. Ia pei ole talatala no atu lea. Ina ia toe tatai mafaufau o tato tina. E mesela wa olo o yolo o mōl maitanga ina ia fisota I mai. Olewa ia so mawae sa mātou mafutai manisi mai le maternal health. O le maternal health I nei Wellingtoni la tau te wa aia ia o le whalaputonga a le ofisa soifua māloloina la tau te wa aia le soifua māloloina o tina maitanga. Mai ala teime maitanga ai, e ole teime whana wai. So, ole matamaftanga la le wa lewa na tau mawhai se awala e whapa angai ona ole tā ua, ole neifo I au onanga. Ia, e tatau ona mātou fiso tai, ona o mātou ole whalaputonga Pasifika, olo o au mai ia te leo referrals po o tusifo ie au mai ia nisi mato te ngā lulue. O tina ua umona whana o latau pepe. Mai e okei okay, lava pea whape refer mai aile I whana o le pepe o wai mawhai una whai aile au unanga tā pena. Ai o le taimi au mai ele refer o umona whana o le pepe o mawhatia o se taimi whengatā te lelea. Ai mato te fia fia lava mato te ngā lulue. Mai o le maternal health la I nei Wellingtoni, o lo oi Wellingtoni, la lata ofisa, e tele ina refer iai, e fō mai whato sanga ma le au tau si soi fua malolo ina nei tina, ina ia maole fsa soani mō lato o mā fau fau, ona o ni mafatianga mani afianga wa mauai, taluai li whana wina o le pepe.

Ia faftaitele lava fafonga mai, tami e ole tatou wasi e singa. Ia o ila tou uma lava loo fafonga mai, ma ua malini e au nanga, a loo fata otolia e ngase ngase ole tino, ia ele ngata fo ilia o e fo inisi o loo a faina fina ngalo ini me o tutupu tutonu a inga. Ia po so se vahenga fo ilo lalo langi a loo a fia inisi e tau iai. Ia faa mafana fana ina o tou fina ngalo. Ia mtato mao fatasile file e mu ole ali. Ole taimile nei tato te mafau fawa ili alofa maleanga le leyo le tua. Fatau nu umai tato malanga le nei yaso. Ia inisi o peo na o fayatu faa manato atu foi. Esi esi ame tutupui yo tato ilo utoso ifuwa malo tato wola. Ia itaimie fie fie ai, ia itaimie fano ano ai. Eifo itaimie mai ai, ia itaimie maalosi ai. Ia le ta amato te tala noa atu ilungo pea wole ea. Fafafonga mai foi. Ia o te tali tonu. Ia inisi o... Fa na wale tu e lungo fonga e le. Olo ia ini fa fita uli fa lave lave e yono a fi ayo tato langona. Ia e fa ama fanfana tuwa ya te uto. Ia onisi fo yolo ufata otolia ima e ole tino. Ia tato te talitonu lava e faya le li me sili. Mo e talitonu mo fa ato otua ya te ia. Po fea lava o e fa fonga mai aya. Fa yo e fa fonga mai ya o e fata otolia ima e ole tino. Ia ngangana whaingo fie po o maota o malawa, ia po o tutonu foi o whale mai. A whai foi o a wha ina i se wha fita au li whale o lawe tutupu. Ia wha mawhana whana ina i tātou umalawa, ili mawhana whana o leali. O atu foi wha malo longa ia ila tau o e o loo, whata o tolia i mai o le tino. Ia po o a wha ina, ia ime tutupu ilo tātou o langa sui, ia i o tātou langona. Pe ona tala no fie fie atu, nei a fie fie. Ia e te tali tonu. Ese lava meo lo tutupu i tangata, ile ese e fua fua ele si o si o manga o loo iai, ia ma meo lo tutupu wai a fai o faafita auli, ele tino e ale malima le oti ia ole, ma i ole tino, po ole alava, ia soso ni maile a nganga malfile mbole li, tato te maua ai faafita auli, fofo o faafita auli, e tala fea ngai male meo lo tutupu, pe o maliu, ngase ngase ole alava, Ia e tātou te taritono tātou tangatou taritono lia tua, ia lofa o lia tua malo nanga lelei, e fsoswani mai ai tātou i teimi lama tātou te mo umi ai le fsoswani, ia ilatou umalama lo fafonga mai maota ngase ngase po o maota foi o lo fata o tulia i mai o tino, ia taritono ma fatua tua e faya lia tua me sirimo ilatou we taritono ia te ia, onisi foi o afaina ni fa noanoanga, ia fa mafan fana ina utou e file mo o lo tato wali, o a lava fa fita au lo tato u fa fia ngai, po fia fia foi, ia o le fa inga lava le na le o langa lea tato te iai, o le taimi u fia fia, o le taimi u fa noanoa.

0: malu e fa manu ma fa ni tanga ya te oi fo mai de fa ta wa yo ma tu tanga fa manu ye so ma tu tu no sa mo fa manu ye lo fi sa fa sa la lau ya il fi le mu o la u fi o yo tanga ta ile ne ya so ma nga lo fo ila u au na pe ale tu so no mo mo lo fi na nga lo ona lo su wa fa yesu amen amen
1: na ua fafonga na tino I tatou sauninga no tolo ni tai au na tapenei na ilana wauna Reverend Leilua Tamala mai le kalesia papatiso Samoa I papatoto I augilani e mole atu ailenga ngole fafutaite le lava male famalo e le tatou sauninga no to matango fie o le upfolfola le atua to matawina male utlu itawina ai le fo launga a mata male nei fo yaso wa tatou ya ilenga teile ya ole soifuanga wasa umma Tano na veleli yang lele yatu, famenui yatu leu sunga, ya menui yatele lava singa fuwa fuanga ole ne yaso, ole afianga ya ifaf, ta ilava. Ya ola tatu se yatu ile pese, ya on tapena le tatu programe le ata le tayo, ina imilu te iluma. Smelfa fonga le vi ingo le tuwa.

tato porcalam yo atsa ona tsa yo ile nei wo tato to filo e lungo peu ya manol so fu manol fu lau ya wa mai le dai tu o tato wa inga mar tato tunu o lo e o mawai ye male nai tu o le lanu langi manol so fu ya yo fo lo fa tu tato porcalam men fam ne ya tu nei tsa fo ma tu ko fie tato sa nu ngalo tu tsa lai fa sa lungo le yaso ya fa tsa wo ina lo fi fi linga Fafelo eto isunga ifafenga inga ma fatua iso se fata faita ulanga na ima tua tausi umalama itono ainga maota olo tausia yautou ya renga teile ya ole manosi le atunuma na ifanau leo amtalie fea mga luengon li yaso ta pena lto tele ya mesi ona ifanau ya onga aloto ifua ya na itono Wellington itono ni usile neim so se atunu ola lulangi olo ote eile Tau tuan si ufong le lo mwopolo e maa wama ye ya famenu ya tu le tuwa ili ne yaso. Ta lofa ina itato pa anga ma uo masani yolo ufa alo ngolo kumbay lungo le tato Facebook ma le YouTube. Ya lungo le tato website ina ole www.samoacapitalradio.co.nz. Ya ma le tato wala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo. Tau lo itono ta avale ifi am ngalwa nga matan.